0: na so dem button tom wo mon pra ebe dunwotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa osi yo ene boni bia wuti mo sakra wai e ba be bompa e free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase am bra se do be ko heavy you boni no mfum so tum men kire me e mfie dudu o wadi na sorry dem na ka si wo ya adom ya adom adom be boaw e mo agai boni ye adom nhye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman uti nsia nche mo ba kon a wo sma vo paul o se ntfa e be kan se yentena boni mo na adom no no so ana amasofo bi anya no amo difo bi anya no amo sma fo bi anya o se debida yeah, ye wu ama boni ne be den na ye be da so atena se ewo mu na se munim se ye mu dodo a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke ken kan roman 14 sia han sem be bra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mu du mienu na wo se enti mu ma boni eni mu ni pedua ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na boni eni mo so se yesu ba boni ni uso bon samo ho dia boni ne bedu uso ne se yesu trini ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita akra ade no kra if se nunti na yesu kristo be wiase se obefre ni po fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akor heaven it is a wesi heaven kwansu a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwa de he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni e di ko wu o mudi o asomre di ko tene ne mudi o ono a mo tie no no ono a ne nkoa ne mo na asidanka onyankopon se mwa yenko apen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mwa bre mo aso ase aman kirekire a wuti ne afem so no suban a wodi mo ahye mu no na mudi mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa me kire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa mai ade sum me fi ene mrato de de kenkan galati 418 sia nche mudun kro ho ko no wose ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne sati said you be a ko stadium na ni tima she go Neni a jise ya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efe die. Mweni wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bompa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba ku kra na wo abra bo enka se wo etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omu di bi kwa yire nyina no mo fi is o man to me enru heavy ti bompae na ka boni bi e wo abra bom kire nyakopon na ka che se o ma wadom to me ni aho dia betumi de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heavy adwen sakra ai di nipa ko sra hima mu no bompae bompae bompae kupon adom ufri wa kuma muna usakre nyame de boni nu nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo Abuja a e freno divine connection na wo hwe program na uti ha dance wo mu a me ka chiro so kon be do nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho de a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na lo pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi pa life asore wo ebe boa ne de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wesipi no wesita se ye kan boni a you have victory over sin satan and the world obetumi akase masia metie metima urade mi wuna menim se me call heavy praise the lord praise the lord baby how be a me mom pae na kan wasem kire yankopon ready tune for e shrew bebre se nenso ame ate ase se nipo mo ko heavy nyina ye nkrofo a omo bro mo ho ase itina yesu kan se emre se yoma befa pani to krum sinse usikeni be ko osra himan mo yoma otumu koto efa pno kitikitikiti sikeni die ojina tintintin misika meme mu me mo ase akrofonu ntumi nko na me bompa ese de wate asem ni wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de ba nipa mu a e boni mani ja boni erade fama metiefo nyina e bompa ese de boni de abre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye erade me hyese sa ne manu nyina mfi wo mu nko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa na hwe wo nhyira gumatie fo so wo Yesu de mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire o me number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okwo ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 93
2: awoye Abisalom baba na onanti neja boni awoye di nanim nyinaa mu na nakoma animu ewurade ni nyankopon anim se neja David akoma Nanso Dawid nti Awurade ne Nyankopon maa no kanea wɔ Yerusalem sɛ ɔbɛma ne ba so asi n'akyiri na wama Yerusalem agyina ɛfi sɛ Dawid yɛɛ deɛ ɛtene Awurade ani so na wammane amfiri biribiara a ɔhyɛeɛ no ho ne nkwa nna nyinaa gye Hetini Uria asɛm no nko ara mu na akodie daa Rehoboam ne Yeroboam ntɛm ne nkwa nna nyinaa na abiam ho ansam nkaye ne de oyeye nyina wantwere no yuda ahemfo bresosam nwoma no mu na akodie da abiam ne Yeroboam ntem na abiam toa ne gyanom wo asamado na wosie no Dawid kuro mu na ne ba asa bedi na de na Israel hene Yeroboam afia etoso aduo no so na asa bedi yuda so hene na odi hene mfirinhyia aduanan baako Yerusalem na ne na dinne Maaka a wɔyɛ Abisalom baba na asa yɛ deɛ ɛtene Awurade ani so sɛ n'agya Dawid na otutuu mmarima nnwamanfoɔ no firii asase no so na oyiyii ahoni a n'agyanom yɛeɛ no nyinaa na ne na Maaka nso otuu no firii ahemmaadie so ɛfi sɛ ɔyɛ ohoni bi maa Asera na asa twaa ne honi no kɔhyee no Kidron subonhwɛ mu na sorɔnsorɔmmea no deɛ wɔanyi nanso asa koma dii mu Awurade anim ne nna nyinaa na ɔde n'agya akronkronneɛ ne onua na kronkron nie ba ewradi fie dwetani sika ne nwinie na akwa.

verse 3 and 4. Verses 3 and 4. Matthew Sempa eti edumwache inche mumye nsa ene enayi. Yesu nono osino wakase. Nukre misimu se, mua nani na mua nyese mofra, muntume enche ni osuro ahinye numu. Iti obiara obebre ni huwansi se abofre ino. Onua no ye okesie osuro ahinye numu. Praise the Lord. Zacchaeus uhwe Yesu no wafru dua tententen no akotrase wo wache Yesu Yesu si uhwe me ana ene si form shase ebra form aha ye shase free form kotodwe anim na se wugina ona su na bom pa urade humidi boye ni mobo ni pepia kwa so bi se ne onkai da osakra na dwen kan ni bonish esre nyame se fi na kro minye bi won so odemusa nsu na ni da so okopie heavy me pawo chew utume nko En krofo Yesu kan sa se mu kiro ma men kan verse 1 no kiro se edon a edon no mu na nesuafo ba ni nchenyo krofo we yi omo mo je omo yire no mo ma wo mo net ni bibia ho di Yesu achi esum mu e kom ni bibia no mbisa so wan na ye kese pa wo so ahenie mu no ka kire won se wo se mo je mo net ni mo yire ni mo abusuafo na se mo amre mo ho ase Na mwa kamo boni na mwa sakra. Udi mechi kwa. Uprichi me kwa. We tumia mfaunse nsi da ujai boni nina na adu huma Yesu. Se ye kanye mboni chirao ye no kwafo ni treni so di mboni beche ye nwate. Mwafi niye mboni nina huwa. Udi mechi kwa. Humble souls to possess eternal happiness and krofo mo bro mo ho ase mo bre wo makoma ase na mo hu boni se nya mi kire boni iti mo ti mo ho afri boni nyina ho na mo de mo ama Yesu san krofo no kwa na betumi akosro ahenie no mo na o kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se emofra mo ntumi enhye ne osro ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase sa abofre no ono ana o ye okese kra osro ahenie no mo Yesu no no o kan Hubie to mean kebin ka hubiu. Lukan sempa eti du echichemu edionu. Wanum nebe kwa heaven. Wanum nebe kwa kwa tina heaven. Wanum nebe ya kese fuwa wa heaven. Lukan sempa eti edu. Mikai echichemu edionu. Luke chapter 10 verse 20. Ha Yesu Christo suma ne suya fuwa mwamu kwa kan sempa. To omo bae n omo ma testimony. Seni ya niembe si koye. Maminkin kan infi 17 honchiro. Ne diosum ye nunu die ni jie esamba bekanse radi. Wudinti. Ahon homo ni mpo bre won wase maye. Ye ka Jesus no bo sime buwa fasu ben preso. Ba ifo bi otimi fie wo bu fasu na ni komu abu. Wudinti ahon homo ni mpo abre won wase maye. No si won se. Mi hu Satan ni amoka no me defo aso mi hu Satan se wo free sro hwe from se nyina hwe me mamo ho kwan se muntietia wo ni anya nkyre no otamfo na ho di nyina aso de bibia entume enye mo hwe nanso so tieni yo nanso so ye mu de se bonsam titoye ututu honhom moni usa esi ne COVID, who bomb pie man or ba won't worry. Men fa won't end too sad, dear no so. Mum, when ye awo, nin ye are good, but if we ain't way to me do a call heavy. Dear bet to me a mo, dear con, quang monomo. Or say, Mum, when ye and ye say, I own my bra won't want say a mamma, nemo, Mum, when ye say what true mudin. E won kwang woman mo osoro ho praise the lord na anse na odin be kwang woman mo jise wa bro hwanse aka wo boni wi mfie dodo ade akwa sori to nchen sofo wa die to nchen degree wo to nchen ubia wo to nchen wo popularity to nchen no wa bro hwanse se so nyame me kanyam sem de so me ditro me kanyam sem de so me wo yiri ana me kondo maba na omwa so de me dede omo ana omo ye boni urade hu mobo me kanyam sem de so toda na me minimo ye If numbi numbi ma kwa wia petech kakra, ma wibi ya kakra, radi humo bofa sani mani nina chepi. E tisa, utumi ura homa ni nye yeda. Usofo u ditro. Anania sinini yiri ditro bakun pesi se omu deje mu tremu. More than 2,000 years sinia Yesu ka testimony. Omu deje mu, omu pechansi abana nko omabe ye correction. Se Peter, ni

Uhuhuhu, sikom dewa, ubenye nsianom. Uni sikakura, omo mutonsi, uishi anese misiroma misi. Uwe ya, ukanwe ya anwa yibina odi amao. Akwadakura, awo mwine se hini menye biyashim. Chese niyemu ya obe mobi. Na, dru heri we, sikanibi dru ho, uhunse, insio glasi onya, onya trema. Nemo mlazros umfane sati anunkobo nsio. Na wadi afa James, na wadi abredo. Na udru wa, ibibe wa onsanu wana. Enbe mwa huse, udru wa, enye dine hiya, enye sika. Enye ahondi, enye di, enye dibia, enye tumi. Nemom di hiya, enye Jesus, praise the Lord. Yeshe apamdi demu, Old Testament characters. Se yeshe enipa, omu tina sevi asimu, a omu bobra papa, a omu wui, ewo apamdi demu wa. Ni aye hu ni se sankrofo no dodo na anase omu nyina omu ba bewu a obehu se o mashase na omu hye nkom omu hunu enisu ade hunu efa heaven ho praise the Lord if you say what transie no odi na dwene nyina emenyame na kuma nyina emenyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum nchemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosef ka kire ni nuanom se miwu me brasu se miwu men kwana nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mo ampa enkom hye na o hye praise the Lord na obeyi mo frasasi so akwasasi a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mo na monsua minompe emfri hanko na Yosef wi a bra na wedding frinchia wo hani du na wo she ni mu adro embarment wo si Egypt na no wo e ho nsi de wo money buye ntem papa papa densie mu ni ade wo start we pyramids iti architecture ni mathematics ni san e menyina e ho ni free frinchia wo hani du na wo she ni mu adro na odino to adaka mu e wo misrim adofo no Joseph ni wo fefefe o wu na o she nkom na wuwa, na wuhu hele hele, ube tumi ashe ukom. Bobra papa nwa wuhu pawai. Echirewe huo, men tinasi ne mfani se, nwa nono wuni nemusa, Abraham, Isaac ni Jacob. Omu nyina suso, ebre omu, omu uwa sumjemu. Jacob, David, ni omu make nyina, omu she mkomu ansan omu. Ukai Genesis chapter 49, a long passage. But a honu Jacob, oshira ne mabra obebe wo na Jacob frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano na menka mo de ebeye mo ena edi ekyire no ofa akole bia na sɛ ne bebia akyire ne ebeye owo nyame ti wonim nia enyam ma enyame yi akyire no ena okan de okan nyina nso ba mu sa pepepepepepepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye utiwiase wudu abrabo nyina ma bonsam ne bone ene yeduru bebi enipe di boni mu ake boni akese enkoa ne nipeye ayedi hye nyankopon abufu pa ma awie no aba eti eduru bre wo se wotrasi na odwen wo bra wo bo ho se wotwe mutan dakro ubewu na wuwa obeko benkuma na se obeko nifa obeko sura na se obeko ase ho obe ko heavy and also obe ko hell. Hey David, ebra obe be wo ni awo kaye, e ya hinfo nguma idin kaye no, itimye no, chimu ba kwa si efe David, na bene se obe wo no. O she ni ba Solomon se, o si mi itina nanom ewo asamado, chimu ba kwa si mi ko asasisu fo nyina kwain. O wo ye kwaya, o da se ni biyabe kovi. Iti ye din, na yo berima. Na hwe radu nyankopon hyedie ne so benanti na kwan so na obedi na hyedie ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba bewu a na oma frɛ omo yire na omo ma misika kokɔ ahye ha misika we wo ha ndie manfa anko bank enu kwa na omo ka ho asem mi dan we ni mikokofu ba bi ɔno kɔ de ɔnwene ho
na wo yesi na adwie dua anka na adwie toa konfonsem ne beka wa wo dia no wa gya ne ho akọ na wo di ma na ono so obekimbo ha na enye no ni first day hwehwe bebia wo kọtena febọ wo wiase wo muye no honkonta so ka wani gusu anu aduru bebi senye heavy na ye hell sisi mi chiro nipa omo tenase anyame hu hia won omu wuo no so omo hu hia nyankopon praise the lord so wo tenase anyame hu hia wa wu wu e wo be hia nyankopon

0: mamani huna ebaa miso Antiokia. Iconium ne Lister nechi. Saa otei ne mijine mu na eurade jimi fini njine mu. Na wwa opesu wadinya miso mpatana si Kristo Yesu mu njina obetawo. Na nipa bwonie sisifu obe kuwe ni mu obwonie mu. Wadada na wadada awo. Na adie tinadie wosu yano. Na wwa huno efri nukuru numu. Uni mwoni ekuwa usu efri ni ncheno. Na ofri umofrasi ni machu ya kronkronwa. Ebeti miya mwa wehu ninyansa mfa Kristo Yesu mu jidi Yesu wako mkwajimu. Achule njine finyankopo mhumimu. Na eyema nchire chire. Atinye. Atinetine enetine ni imu yengu. Na nyankopo nipa ayepa. Wasi esi eno.
1: Adofo nam ye sha disebia se o se believers desire for the heavenly city se ojidi ni akono pa e wo se wunyama heaven e o soro krokron krono e ka akono a e ade a ehohia pa e ma ubi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de mi kondo Eto danso aso mi kondo eduani sei e de ba na wadi na obo ato yem it is a base heavy aye kan ho asem no na wotwe na wotwe na woka heavy wako kwesi adaso busume busume brunya brani easter na woka heavy be din pass obetumi akoh no ya de e wo se dani de nyina e ho akono no e hye wakoma mu ansa na wotumi akoh amna yiye making kind Hebrews chapter 13:13-16. Crowfoam wo heavy sisi nyina. Eyo crowfo a omunya akono ma heavy ansa na omukọ. Omodwene ho, omobọ ho mpae, omosun ho da, omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heavy. Hebrews chapter 13 me kan finche mu dumiensa ekosi dunsia no. Eno nti, muma ye mfredi nkọ ni nchen ensrabai na chi nkọ soa na hohora. E ni kura etina ho da e wo ha. Ni mom de ebe ba na chiri kwan e na ye hwehwe. Nti moma ye mfa ne so emo Yankopon aye ya fo de da. Ene anofafa e bono abodi no aba. E ye ye ni ade che na moma mweni empa so. If he says sa afor bono so Yankopon ni. E de se ni amadi nka ya ka no. Se ka se a corner unyama heavier. Ne mebi wa mpese mide tuto huma ote asie ye. Se ubi e taxi driver na se onam kwa inso e kwa. Wa we na son e peso ote se ubi frenu ana. Yopa ane se se taxi. It is odine chino unyate se ne dia. Wa we ya ode ukabe kwa kubono tu. Ibi se enoni adie she na kuma mu ne mpa ye urade mi ku ebu amene ne ye mfre me ti se enya fre no a na obo break na ogina akwa ko fa nipa no ye nso so se itumi nya kono ti se ne taxi driver nya kono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be call heaven amen fafu from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians Woma die son enkomsha omo pesu omo tie bibi omo ye ni se obetumi a winning next election komo fufuro bi ni ho a wo bo a eto na som efa election no ho enti yensu so a ye agidifo anase wonya ye agidini nenam sa nyamsema wutie su na mo abeye agidini a se obetumi akọ heavier nya akono ma heaven to senior politician enya akono ama se obeko parliament anasi ibeyi ni se mampeni ewo abatwa edene nim. Se kaya shweasi, nese inipahuru nina ni ishia ho. Base obi ye straighter nese kaya shweasi ni udru haa. Enye inipane prano eno uwe se ni ebeya wade ombeko hospital. Ene enye insurance ho asem no odwene nemom ka no amoamoa no kwa obefa so obinya kosi ni shop no atretre no wo pinti amra ye kama se loye ni dru ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe aprafo no

kwa mepacho jane nejo kran kwa wai. Bible si se kronkru ye ni mwa ubiye ni hubinya kwa ye huni nyankupon. Se webi ya uti ya nudi ya diye sofu ukani se uti iti antete ya soa waye boni. Iti boni untu minya ye diye da uye nipa adamasini. Uno mboni se nsiyo na andi srati se nkun. Na uti hona bo trinko. Pastor preach on. Preach on. Obi preach on. O preach on to hell. Ono na ekro. Awo sa o ti o hu fri boni yina hu ansan wo tu mi akwa osra himamam na ye. Bible se boni biye ntu me nko heaven. Adi biare ye di hu biare ni hua ebe tu mi akwa heaven. Wokan edi se mtie di onu bakon. Eji che mu edi onu son. Edi onu bakon wo describe o heaven pa. Nye ma wo di si heaven yina. Ti wo wye no 26 and 27 wo se. Na ode amama nani monyam ne ani die bebamu na de hunu biara ani de oye echiwa de wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won di ahye egwama no enkwanguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so osu ade ne den dodo eba sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wa ye wunti besen kosa wo kwa brochira eru pre na wo no enye me bi oho a wo de kwa enye ye nye wo nkwa na de be sho ho aka se o mi de kwa enye hwe wo ko heavy ena ne wo no chichire ne heavy no kan chire wo se wo di tra wo ye dey nko ho ase ne tro de be ren metu ye che die eh mi kwa adwuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi nja mi certificate na obi de na we de be ren ma didi adere ye ngoro ngoro ido do enye mununra e wisakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa temu ato ho sa wo so hwe on say mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo e obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa temu no di ni bi amu nyina mu ko heavy yesu say dua so a omu kunu o se jafa che omu nim ni omu ye yesu omu bonu so tro amu opie bi omu tintesu ogu no so wa tintesu engu obi aso ono na judas ni na so jafa o ba ba chi no se mo hwehwe hwan omu se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb eke die no ntumi ye so me num mie no nti wa jahwe so aman sesi sakra yeni na na mochi emfa hu ne nipa beka emfa hu ne nipa beye se se ye Christ of one kwa dia enye se Yesu praise the Lord kwa hia hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene Lord to mre no nipa ka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minim population Bible an chre nipa motwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa womunye omutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifene chiwa edeyi, kanyani treni dim. Nyamia yibi pey, obesa yibiyo. Nkase ni padudu ufunu mon. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wa sakrefi boni bia hon. Yesu di ni muja na hukro uhufi di entri nina hon. Enunti na ushie muja nugui. Utomu wa uhu boni nina ambe hukro. Bro bi wa hubu jama. Ochini Emmanuel mfimu. Di boyeni itomu wa upia onda sunye di boyeni biyo. Ni hu boni nina ambe hukro. Tinu wa mreso. Edeni nipa kakrebi nekoe. Ni nyami mpese pi ukrana. Debi kakrebi nekoe. If you say du dronara. Na kwa hiyan hiyan ofasu yede. Etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unse mwa umpranfu udunum na
ubia unsa da unko na do omoko dunu mo bi nko dunu mo bi ni fa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na ukọ na bie okura na usasa osofo wibi una so yede o wibi fade wibi na sons so yede e wibi na unemu na ukọ heaven ube drew ami ahwe ibin musudi na munche nom ne mro nom ne mro na unim geji kura be mu abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if so omo fi say restrictions or hododo untumi nye ni aope u na mpona sa one oba bi na mna nware ya kwa na sofo bi sa mi so na ni re bi na mna we onu ana omo fi fi say mododo unu oba na ma ni bi sa we are aso onso ya dimi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if so call heaven praise the lord if so call heaven ti ye ya hwe fo ji wo si ye hwe o chin se wo nam kwan bia de wo be ko hela ne ka chiro ne abo kokko se ne be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra himo mu ko Sodom ni Gomora na omo ka chire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mo ye dai onye mo kra nkwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this opeso okeni pokua omo ko heaven no ho oso deni wechiri echiri wiase ni boni bia boni bia otimu unu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odinechi john ti say johnson praise the lord eno ne de ko bi ho kase wajimi wose wajimi ama Yesu praise the lord to ose mum prinche ne okwan hia hia no mu e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa wuram wuram wiane ayedai ni atom gate no no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwam no ekọ bebi yankopon wo no ekọ bebi a yesu wo no se wura saa kwan hia hia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wonsan wachi nko hwehwe boni akira kwan bio ti bre bia na onam tre na ekwan so se woman come on, we are ready, dear. Praise the Lord. You be so hope, so on any bonnie or denny bonnie room, Debbie. You and your saints must separate. Say so 1, 2, 1, few bonnie one, uremo in ye. And this, uno young coupon into me nanted da. Young coupon ye crown crown, on perso didn't any who bonnie be a. And this a bonnie wo hoa. Ya may be chinny ho a fro, if you say. Untumi mfane ni enhunu bone. Nti oso opu bone nyina na wo time bone, na wo chiri bone. Na wo sira dom ni tumia, odi betina siya, umfanye bone. Praise the Lord. Abosu nguhu biare wo wakuma mwenye me biya wo doche nyanko pwa ye bosu mono. Utu tusa ni emani nyine fri wumo. Ti bone huwe ni jene akono die ni nyina, wo mpebia uhu bradu nyina wo fri mo. Am nam kwa hia hia no se na wo kosa so wa free pi so ka krebi eno beji wo mo enye se nyame mpese o ji wo nemu ka krebi ne hu enkwa kwan edin kan duduo na bebi o mo ko ne enka nkwa kwan ho asem vi se edi kwa bruchire ho asem kwa na o mo ka ayare sa na o ji enkwa na o mo ka ho asem nti kwan edi kwa heaven no o matena o fie piti pepe o munima de kro omo bompa ye poma bayi fonsu bayi kesi oti nipa mo ye bonu de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu no omo akodaji iti nyankopon pese ye brain ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye boni ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omo kon do nya honhun mo kom ani su kom edi hwehwe treni abrabo bible so si nhira ne ho atreni ho komye dai ti won sankrofo no kwa na obemwa me na se nyame ehu ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri wiya anom prana mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko yo won sa ye ni opinion na still a wo dwin se se me kama ni guso bie nyame no adom da bi adom no ba ebe you were free body mo ned work for heaven praise the lord
de do dua e wo wi ase nipa do do na ra ka kre bi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye di nipa konko ma ho tie kwan ka kre bi ne hu na do do na nso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu otwi wo fro mo nyure e wo mo no mo na mu sa ko so mbedu ko mo ni mi se o mu dru ho a amani e bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina. Praise the Lord. Tene, the ball is in your court. And the assembly number one name. Ube tumia peje weni ashe suru kabari. Bebia Yesu Christu uye no. Na wasakra every boni biya ahu. Na wakanchiru nyanko ponse. Unhu mbo na boni biya wa yeno. Onfa ncheo. So wakano kra nyamesu yeno kwa fo. Ubedebe cheo nwa ma wadom. Tumini ahu odia. Uchine unhu boni biya wa unko hu. Na wuko Yesu ncheo. Ebiya ubiya no miye mo mpaye. Fi wakuma mo na bo mpaye kachiri nyanko ponse. Na ope se uja wa brabo mano. Ya mimu wawo. Oma watomu. Boni ya wukano. Uja inyese wosan kutuwaso. Radi kron kron isha ube brise nensu odi wase mamaye. Wachire yukwante treten wachire yukwa hiyan hiyan. Okay, train. See, nipa ka krebi ne nam kwa hiyan hiyan no so. Nye se wu na wun peso ombe faso. Ne mom, omu boni inti, ombe peso omu jai. Radi me bompa ye se, watu mbe doso ama ye tifo nyinara. Obi biara o nam boni kwa nso e siye jine mwe dine fi ne kru wa chini. Huwa fi boni kwa nso wo Yesu Christo demo. Me bompa ye se, muja nwa epin wo kavre no. Bibiara wa sakra na jinsa di boyi ni rade fa hukro no ho Yesu die mo. Amen. O tumi no aho di nwura safo no nyina mu. Empai bo na chi no. O man san ko boni mu biu. O manya ko no ne pe amatren ne kronkron ya brabo. Kukua mu bedwa mu metumi atrans ya ma Yesu. Se basi wo mu nkwa mu metumi akase ma se ametie. Etimo rade mi wusu ameye ni de rade da wase. So it's a yes, demon, I have bomb.

through na kachire nyame bro once why bro once ambra se do be ko heavy you born in on from so tum men kire me e mfie dudu we di na sorry dem aka se ya dum ya dum adum be boaw e mo jai boni ye adum on she wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sian chemu ba kon a osma vo paul o se ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adum no no so ana o masofo bi enya no amo difo bi enya no amo osma fo bi enya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mu dodo a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na nke kenkan roman 14 sia ha sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mu du mienu na wo se enti ma boni eni mu ni pe bia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu enso mumfa mo ho na makwa maboni se mumuya akode ne mumfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mumfa mo ho nam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enimo so se yesu ba boni ni uso bon samo ho dia boni ne bedu so ne se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pursue o tita kra ade no kra if se nunti na yesu kristo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwanso a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moaye nkoa pen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wotie ne fm so no suban a wode mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mechire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa mai ade sumi fi ene mrato die die kenkan ni galiti 418 sian che mudun kro ho kono wose ene mrato die de kom mrato die mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa mo hona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo koye papa na ko debida tu sori na kunto ko ano wo pagya ne nsati se di obi akɔ stadium na ni tima she go Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewye ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni owuo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na owo abrabo e ka so etro kito abi ene this as dania sene ne yire call hell sika no omdi bi ko ye ne nyina no mo fi is o man to me in ru heavy ti bom pa e na ka boni bi e wo abrabo mchire yakopon na ka che so ma wadom to me ni a